0: kwiri neno ni ani na mi rupedi ani ayela ujani bunu kwiri neno ni ani na mi rupedi ingoma ye ande famit ko doni yina uwe ya be.
1: Yes, kakare mono we me puonyi bot Morrissey kuha ogwalodon we kuch ibada chwech ndon komepe itachengwa kan ome puonya Paul Tutwal NRM chakobni dihini ubinu telo yerage me yot pi jawori women council pi jo dohara riario women council karachel kere uon komario we komario jo achu we komario ginur macha ako manu jo achia chu ya chel kor ge weo ga jari er marti jo mario ngwai jo geno chahar ko kere women council er mondo luor ka unya ko man chu ndano luj so go yera ti dihini cha beach e po pi jo awori parish level at parish level yera me yot dihini ene yuni yobu jo wuko ka yindo e wori yari o ka pori ka e wori Paris yini women council ka pori yobu jo ni yobu ko jo ma rio da nga manu kere peny procedures nga ge abere o bol kuir ka da penyo en pa kora do geno so moni wote yobu era ko wano ngene yero tuma pota ber gire wuro macha dong yobu ka tich wano me tich beda ber ka e ti goba da ite karro ereno ka e ti achai da ite karro ereno ka e ti achai eka ite porro munda ngu doge no kili peho ye lo ka do do ale ai do wani en kele wa peho en la choro wa nyim e do wani bere bara en media ko wani tere nyim da do wai do gu jin chen so ngeo kita me ti bero kali nan ku rem dok pete bero mot ite bero tammo ngo ngo che o kelo ko ri peho ni chake manalasis ngo o kelo ko ri peho ni pera no jo dagi ba jo marwaj ani ne ko jo ni do kwera ko jo ni do daga kanengo te medo kere pressure new pressure do waro nuwa tek yae bo dahe pasho kade do di pa ko bi pa ko bi da ko do dara raja be un mon daru no jo jo chungi kwe chunye I ma de chunye pe lo ko ka teha teha do daru yae pe ko yide ko be ko pa teha teha ande go kuno taw ne yin kay la idu pasu yin ko yu chunye so ida reja sore do neto a a do mono ba pa yo piri taw ne megita bina nyim abira karmanno ha te ko yu chunye jo ne te toro nyinyilo buonyo kanu goba goba tin ni norong jameno waru winjo kori wunango diru ti uni diru me madu chunye cho yes yo adong ukarro ti aber ti kere jo por du cha roma roma kuir yu rem un jo ame kuir yu rem dang pere lo hata ta lo ni konyere pe ngon changi yu kong chang withdrawing statement na me beru yetu kere woti wano uru kubiru kubi wigu ya mokane wano ti unu kara chiel tuwa muru pia dokule chiel uti mungo eru kai ti leba raja raja burra woti pepe mandi yin chakaka kwen mani natia loki joke natia pona pona kwer binu kai kom jo tia lur cha tia dago jo e selu duj ni jo no porre chu jo ke ndau chung yunge
2: covering the heart of Lango and beyond radio apart reaches listeners across apart lira aleptong otuge amolata dogolo pania and the yam with reliable information engaging talk shows uplifting music and community focused programming
3: we should never go there.
2: Covering the heart of Lango and beyond. Radio Apache reaches listeners across the

Okay, yala petie do kene ye kana ka ate nan na jamu kene menutie nan kong wera chiela menutie ko bo bad mind.

yele petie manono bere wera chella menotia ya bodle ba Dixon winya chella menotia kobokoni Ricky Bud eka manene bad mine atie manana ya bodle ba Dixon nikom dakika rompia ngwen ya ngwen kare kom chawa par me otieno wera chella ber twal me message ya ber twal notie manono chwalo bod jo me chaw kene yele wore gi atek nutia wote kedia meo yeli ada yini komi nuiti ngeni yeli na ha enna nutia yeli nora nuria ngeni aole ya tete na yelo dakhone ya yelo loni ya yelo kodinga endo nura mpot peti da haramo karu yera yera chao kaya na yini duwako kaya pigwane dang nu pot peo rame karu nene yini ti kok nura pot peda ro romo doma kisi so tija oke na me ubang blessing kikiri leb kau yera mani kobini amekanu ame ocholo jo ye ka yin yero dane te loye ame ocholo ye konyo do lonya da ko me chenne ka tan tije o kena komu bara o mi o mot kom beru o mi ko morra morra ni ene me beru ko ma jok a jok ko to ka o nenu ngato ni ka pe o welo nu hyunye pe yom ko ma miela miele kwel kwel kwel kwel kwel kwel ka do welo pi o welo don o welo kelo welo pi o welo jor chay ko wilo ame wala ujo ujo dochi area nupot peda ho ramo da ye pe yomi ye unenu ngator kumenda ekeru ginari ye atiene di toro dano nukoki worki ya adado amiru toa toa edu nula pot peda ho ramo da pote inu titi wa pola medo dang dano no buru pincha ukene mwaka deng mwaka ngwen mwaka bing mwaka par mwaka piyar yom mwaka piyar di dang po roma twal tieta moni kunu do kom ko me do tuma tuma na pura galek gale ngale ga channe ni kunu do pe kunu ye yuma petwa na ko benia dogi mer tie

0: fɛn min ko bɛri mɔn bɛ ka karɔma tɛ mara cɛ la tun ye we a ma n'o bɛ ma n'o ɲin de bi ale ko fini o ma lɛdɔ
1: Kaa mɛ nu yiri bɛ papɛrɛ yiri ye dɔ ŋɛ wa dɔ gɛl lɔ kɛ kɔmi jan dusu.
0: Karaku nu ne n ta ŋa gɔdɛ ni wuri cɛw le yi nɔ dusu. Kara ŋa ye ni yɛrɛ da kɛ ɲaara mɛ so so ye gaw yi nu. Pari cɛ su tɛ gba. Miiri ka dɔn bɔ tɛri yɛ hɔ dan.
1: A tɛ tɛri.
0: Ayiwa an fɔ ye o di wa ɲini.
1: A fɔ ye tutu wa.
0: Ayiwa.
1: Ok, hello.
2: Hello.
1: A po ye.
2: De.
1: E yo.
2: Nan di di smet bo ye.
1: Aha.
2: So di kati ko patek da.
1: A wobe nini de o le yer yo du chu ka tong wa wano ge ko long. Man do tu lukwe di kalo.
2: Po wobe da trek do ando ko ma jola jola karu peti si tur.
1: Hmm.
2: Ango ma jolo gi gino beri ya ngi ya kina jana riano a kiel bere nye ha maka te uor we ka uo te el kiel te dom.
1: Ok.
2: Gin ko mu beru ka ni ngata me tu beru te beru ngata uor da te uor.
1: Manu nu pere ok legu ni ta mani legi ngata oro koko no.
2: Oh, pe kiri ngata oro anto lego na e no. Anto ma kiyo ko pa jada no en dier na no e no. Kaka kiel kiri nye ha maka kiel te uo ka uo te ere.
3: An gen a bero dan an ou kal do gare yo kon, an wak ti yon ato mou kal kal fak yer.
1: Nga tou kal?
3: Nga tou kal mare yon a wobi ti yon peri kon.
1: Ha, akou na wobi peri yon mo?
3: Ye?
1: Akou na wobi peri yon mo?
3: Ha, wobi peri yon mo etan ati yon ato wero kal. Men do kene ki akobi an pedo yon yon.
1: Nge ni jono gwa ruri ba, morni otounu, morni ida otounu?
3: En men adu wero tounu chon, be ya ti jere.
1: Ok.
3: Foyo.
1: Foyo. Okay, yele petie. Kweko kwany ko kwera chek ti twal mecha to wil e kado at dogo chen. Aye kan.
4: Ngoko le onyo winyo, bire tek bod dana chela chel. Yini bire pur, ame goko le onyo winyo. Ramodo gengo tuwe pol, kede peke yelo gi, ni bayi koma yanga, agwera, kede yena mia. A yanga, kale ini tia yo den kede yamo. Kunu chamo nywagi, unyo abire duong, unyo kavera. Achola keda ya, kunu kwanya tini yi le, ame okweru katuwa hokene. Agwera gogi, kede puch mege ngutuwa pavu, unyo chadu remu kede ngok. Na haikom ngeho ngeho. Treatment, keda gengi kumtuwe ducha pol, ikom le kede winyo. Amanche giri winya bear. Yop kuri doki ni bay kom keto kwiri yidyang. Onyo artificial insemination. Chakwid yang lao naki diang mono. Wehimed malu rome chak kiri rio. Igeng tua kobi kom kwara dok. Igeng dang wal ikom metin dok. Ame onyo alo. Nendahatal fil veta mani. Karo yenuria teke gamo ye. Diangi utelo nine pira boru ya bitual abo gamo ye. Iyunge nine pira bichel me wewe ngenyual. Nendang fil vet kache nena nyut magi. Kami diangi tia yitu doku kene nyueno tia yite. Onye pipia pot ikome memon kota kome memon koka duong kede chema no katuan diangtia lube kede tepo kunyire pokin giuko itelungo wae nama chim nota bira bora dek abiche langwena beach abora bongwe not onyo ituni komi mampichi wa amochi bere diti tipu pacho house last room or world road onyo ikatichwa na ober kai karoka chuku mwada diti di achopi jomeo patch kwania kere kanu rumu nungwai upper center iya patch town ngejman na kelbotu ubedo filled with animal clinic.
5: Bongo, eyo, na iye apoy kanduka ni upongiti. Yini wile kari kwena jako kuweli jomi duka ni omedewoki. Benya, eyo, apenye ni uko magamere ti oha oha. Ni ngodo, boma shoppers atia Paj Municipality Manager wa worli racha mum. Wanyo jomi duka titi na mea tia tia ibi mirogo. Haloko mii kampale lira dogjoda penye tamibodgi kope wili. Mwana nwe kovu chia ningo, aneya, jwani ti jami duche doka kum kila siku. Na wile la kena kajina wile wile doku mi wile factory. Wegui to uti uti ya gobo danyi yata. Imi toko bijo anuko mti jami duche paikane. Chakipi, soda se mat duche kelu gubu mane na ji drink. Thongwen Spirits, Babik 5, Officer, Coffee Relax. Chief fuera G Express XS Avion Empire Gold UG99 El Salvador gikiridu kun madlonga genyu wi utigru

0: ya chim atama bunyirezi uchawa betia be ameti kete chawa nini ibiro atana no jwa do ana twiti ngi uko mochambi noko inga wunyo do ana twiti umita nge ni gin weti keda do ana mi na machimo ko gina naga nenu ti line na be line tu ponga mbefe metu udu do ana mi te kubini awunyirezi u gini ti kere na machima ando wunyini tem na machimi ni atema ekitemo do joko weka wudu yoe te bunyi saving kana ya okwe wiyamo ko chimi mi ange be wuni tikine fuata wani demo buzel itaona na baj itikere e the line romo cho not abiro not abiro dira devi ya beach dira yau ya boro dira devi ya beach kachimi petel yo mi kai bon cho yo ko ping ai te lokko do ka do ga yim kena dia bonya bonya ana kubu ko ni maju dugu tike ya kaya not abiro not abiro pira devu ya beach pira yau ya boro pira devu ya beach they said the doctor maj oduogo unyo doctor many your life international e tikara chelke de e tikere MTN line ibedang ready eto wakano M air line shell not abiro not abiro pira devu ya beach pira yau ya boro pira devu ya beach it is saving Dr. Maj Oduogo itikete MTN line meri atia kwa na machim dong ikiel laken pe atia dugu nuoye angit bien daki kana nudia wudidumo ko MTN line NN not abiro aboro abishiel nama luju wabe kaya uke mchamo ya kwenye pebu ni awinyi redi u ichingiri winyo anawe kumbi ya ni titu weu kene ame wano tiye wulu kare chel kere enu wano potu nge ino tikede dok titu weu kene ame te kumbi winyi redi u iramo longu dara tele tu shua tubiro pimi tubiro menyi eto bo vino mako titu weu mo vame machine pe mako mana titene me kumbi na anatia kumbi ndo ana mita kumbi ni ya winyi redi u kaji ni chona machima ana kwende no tikere na machimu ame ngini ubedo kisha ba kere mara mera titi tamani miri kunyi nye kwa nye chme tuwo ame ti kore no pye nye chme tuwo chunu inu oko chaka nava wiki chuchu enarate kupi tijo kene wiki chuchu ame kino umoko tamero kwa nye kato uto ende kuwo uto edu rem chumi uye chumba leko kare meri mutye nyima moba atu yiko edu rem chumi uye chumba leko me uji uye penu uye chichi aduwa kupi ni e namba ana mio no enene ya berukere kare mekonyi awenyi radio e tijo kena na du tumo otambi ni kare dum ten bedo ngalare kura kura ayele joi erano ni te kubi ni u kubi wa na atayo apara chelti emere pira yobu ya boro ni bie uro ba unjo aje chuno ukoru abinu uwe ukoru mono nuo Kristo no te jon no jo ameno yech me tu tu no gorgi no yech me gi no ke kan tu no gorgi ni abiru we yu goru jo o ye we kini ye e ka yech ko no te ya u mi re nga ta me be da nga ta me timo ke cha banga wuti re be nga ta mo nyu ti ti bani nga ta me timo ke cha be nga ta me luoro ba nga ta be luoro ba ba be da bor ka ra chen ke de e tu jo me timo ke cha u be jo me kuoro ba ten nyoni ka ene ti ko dan cha raj mu yo ba na cha wa e kome ako ba bu je di ti yili wi nya be ti dan che pere pe ko me tuo i mo re bara loti i wi sa in dere ti me pero ka ra chen ki de nga ta me ti ka ra chen pere i mo re ti nya lote bu mi re di u ami te ku bi ni bi nu mo ni i mo re a ju dere ti ni en chi ko ya mi yi ka chi ko ya mi yi mi ri yi be ri ya mo ya ma wura wura kami uliyuveru ya mayama ura ura uji rediu amita kubini enberu kere kare imefe la refier aduongu atek kapeme tuhutuhu inuoni pire kadu uchia rem mwono kari jini yae mwini kipimu kikimo keno kene beranga kubinaga kinora ye cha mwari mwenye kumunia chogu chiu loti chogudok cha loti ya kina chogo cha mwari mwenye kumunia chogu cha mkunde chogu kere chogo ngao kumuni chogu romu ngao kumuni ubanga kawchwe udana po mwalo romu mwalo dana me yon ba o ju ya be po mwalo ya preliminary TD a wuni radio amita kubini damo beru kitue no neo kadu wo accident ena ye rombe lu kerekare memualo a wuni radio doana mita kubini e alorti kela repiera con a chakame beru baki na me upiru tu mogo machie eka ya moro jini tijo kene amedu kare no kia dungu miyuli runa gaten akupe wuni radio tipe kime tuwe me kelo pene piedano ye kwene ki tia robo tuwe roba la jengba nwe na kwal tamba kari adun ka jini nyo niti kare kia pirepe kong ade tia wuni radio koya chim munu veri sa ime imore eka sa ime rukene en miu yi mumora eka te mi beru ngatora me cha moro mi beru lo nyo doele en pure yae doele ti uchi ko yame yi yi tia mor yudare kwa chidoke doele kwa doke doele ri ukoto ka ura kiken yo nyomora tira ti ipe da pe munu bere nyut me timore eka kambe ni logi duogo ka charu de mi beru gina ngatora me charu kinoro ber papaj papaji na wini radio amete kubini papaji ka jini ngiyo beru kinoro me nuko beru charu mana leo beru kinoro me beru ri ari amba otiku kwara kwara wini radio eka be de mengi na loti na tini kudimeta kie me chemu ko me do tuni me nyone kudimeti atitino atara wio bite munu beru sai me timorate a wini radio eka mi ribeda mengeni a lot ye na tiene a wini radio beru tuwa chen abeja moro ka mi ni ifi yi romi romje yi te mi yoni binu beru mire mire ti tega tega ba che dien ti te cheta dien boru ke de ti te ni gida no beru kara chen te de unu beru ni utu he ye more eka binu ni en tune kar mona me mi yo yimbero ngatona me dai bete jo gufu ni me jo toko ko chen bonu ti jo me ti kare chen kre loti gu me jo da ko chen denu ni en le wi rejo ni beru kere karne me ka vero ko iter me maga chin away radio eto mi ribeda me ngene a loti en a tiene en no ka jini mi tunge yo improve ni yi ti kare chen kede en mi udo gudi me nyoni beru te bere koru ka te beru bakki no wanyere ti toro koru ka re dan deri eka birba kinoro mo wanyere ti toro ba kino yo ye ko munu da bir sai me imorate away radio eka mi rebeta me ngeni e aloti en a tieni a nyute re po la por ti jo kene ma mu woti uti ti toile pe pa nuti mo nyome ro ko ti nu ni nyome ro binu be me mu remu mo ni toile pe pa nuti me ti udo remu da ti ye e ter pe ju ni pa ndo mo cha re ni mo a do ku be wi re ti u ni ka mi ni o ni iti kara chel kire pe ko me ki mo re ta wi re ti u ko ya chi e ko mi ri de me ngeni a lo ti na ti ni ite ko ro be du ke de ita lo ti be du ke de a bo lo ka ji ni to e no te ku Wira mo don pencha ni beru kere kare me nyuano udino kene yunge donga bola mo tegu kadi ni donga bola no utegu ka chela kena me nu chunga lo kere ni yena chela ken agujire jiu amita kubi ni jini binu ni yunge nire moro binu ni wira don pencha ni ucha mo nyuano udino kene la ngere kene nu rau kita lo ti beru kare chel kere no awi radio adon jini binu ni e ko don pinjani en beru kere kar ne nyuan ni tu shu abol don gi nu ni gi ro ya nga loti ai te beru kare mor nu no ke nu ni da lor du ko ka lor du ko a nyutera ara te ku ni tere ni mu ka ru ai kare pon po lor du ko inu ni a nyutera ni mu pe no be a ru ai ti ni no ke ne gi ro nu ni ro mu ri te da ne wo nyo ai te nu ni cha ri cho no nyu ni cha wu ni radio inu ni gi cha nga du mu re te ka tu o ka nga du mu re ka tu o jaji ni idon nyone utuma de mako brekere do kuri na nyocha en do ko ye ku te logo ba ku tu munu bi sai me inda no imorate a wi radio eta no imorate be ra no te me du mu lo do nyu ko ko me ka yi lo ko kuri na nyoni en ka tu ginoro be du ku be du bala ku be du be du ni le tu ginoro me ki bala puchi ha ku ginoro ku be du ni le me tere maro be da yil tu munu be du a yu tere a wi radio atame kome imorate wo radio kinaru mwara ko bi tieni e biu ti kete kome kalo ku funi ko kela noti e ka no tuberu kina kena me muru kere jin da jin ka yini pape ti ter ki romi walo kare kel kere ti no e nana ke ku bi ara biru kare kel ke de imatora kien amo nyalo kare kel kere ti no mera je imat la kelli nyalo ti no mera kare kel kere ku ni ti na de
1: anti na da mita ko bi abu radio e ka mi be na me ni ni o yo ke na me ni mu ke be na me ni chamo kien be be lo ko e cheni gaye ki be na me be be lo mo be be lo ko yo balance be be lo balance gaye abu radio mi mu a lot di ki chai di chamo ranga kere mo ko ranga kere mo ko ranga kere mo ko un pe di lo ko chem Kelo pa pona joka wunyu ni la koche beri numiri chapo ranga kere riu ranga kere riu la koche mo mero chapo di ro chapo e ro chapo pote pa di sheng ro chapo ranga ba di no de beru du chuke de beje ha munu beru la ko dae nyu kada nyu chene ni more wino jina ni riu moro nyu wanjiri moro wino la ko dae e nungo imoreita wunyu radio kare kire ki yuti chate yurubeta le nuto kwa gare wunu awi radio manu kere mano kome imore aki kuko awi radio atamwe kono ko good kon ko biko answers awi ni radio dikare kere kere pego metuo answers akobini ichi giri iwi kare kere kere dero answers kanyine nuo nyen awi ni radio amete kobini en miulen baro kori kere kopegi ko maru yili Pido kena me tiko yelo, ubero ngolo, ubero fuogo, ubero ngolo, ubero fuogo. Inguni, per il bongui ngomi ugini tia ubero fuogo. Nuti anjuto ni, kinoro kie umi ugini tia ubero fuogo, kitu eno. Don, kope diko, nuti anjuto ni, infesho noro nuti e, kumikana eno. Ame nuti e, siki noro me nuti atimere, kumikana me nuke, nukuru kinoro cha. Ato ame te kube ujireji uni, kajini ngeo ni, iti karakiel kede bebo, me e tikara kel kede bego me alta ta wini radio e mi wini no bi mo je ngatu ni onu ni je me yo balle ko ni u be do a jara ku ni me di chavere di come alta alta chavere ni ngati tiri di tu ni carbo ni wini ni di do kere di kai di bi di tu ni carbo ni wini be ko ti ya ngayura di tu ni carbo ro di ni wini di be ko ti ya boy wini radio mono gredo ko bi ko alta Jina mo tiu kere me alta se wini redi yo mita kubi ni. Ana ngeogi. Eka en ana ngeogi ni. Jino beru jina me kuea kuea. Kubiru jina me kuru chako. Ken alta na teni miri ti kare kere kere antitoxi. Nyo antipoison na neni wina wuna ana kubuta. Tikere yata mo lune beta ka. Nungu teka pele tugu tugu. Eru ka jini tunu kwena dokta mali kubuti ye. Jini nungu antipoison. Uko mo yuru yotu. Ana kubi joni, lakini ni tikere pego me alta. Ana kubi ni na tek ili tikere yen ni na mangwen chapcha moja mambo kwenye yeni se chapcha. Oji tebo ya chimka uyeni. Yene na tete kubi, mwa na tete fitri yirangyo ni na tete mangwen ni. Mwopo uja, juja kucha huko, amenuma. Atu jini chamki norsa uskela yela ye. Yera hapo mkoni alta zubero bora, numa kuhoga nisei hii. Yohana mito kubi unjirezi uni. Kaji ni ngeo niti kere pego me alta za ujirezi u, chile goya chime napa ando akwano cha. Eka miri venda mengue ni, alta, inuoni, en kadu tu ni seje uru chako re medok chunyi, karu re medok chunyi, ayo nungnika chamu dekoro, kiru mbele mere rema re rema, unu bele nyutu me alta. Eka iti mungli, borundi yi, borzi ya boi, borzi chini, borzi yi borika, Ameka chamu ginoro wa wajieni kori kwenye doku nido ngateka peme tuhu tuhu. Awinyi redi yu munu bedu alta. Yengari yini mwanyo mwaprozol ki karikere kere magnesium ki kere yenu kena mo bengi leba mwa vicha. Awinyi redi yu pomeru yena me wurte chango. Miru chak, ichak ki karikere kere antipo izo na me wuru kwa nyo kwenye kori cha teke lopo ako. Eka yena ma wurte chango kuru cha te wu direct kana me wurte ye. Kura ya lukte chango kuru cha pebi chango. Jadi ni nama cakap beri nyamuk kan? Jadi, walaupun yang uno asli, asli juga beri kinaran mereka orang tak akan orang ni. Nune nyamuk akan dengan kosong. Kau itu nyukai lekor dah. Walaupun cakap dengan cakap itu boleh diwajah. En beri kita asli beri kerde. Beri cakap kan? Nuce beri nyanya. Beri nyanya. Aduh, kudo bunyi dia. Kau ni orang ni kerde. Beri mereka boleh gym. Kumi kumalika za wenye radio kijoke na mekaburu di wunu kertu rema na dola wala matungi dola wala matungi dola wala matungi munu peru alika adu ngini nguni kia alika suke na mekuti ena ye kero kia alika suke na mepiru etu ena mekuti kero pasena ere nuna ena me poison you chemical ena ye kelu parce nere ki malo tin yin muni mo de ka wan chamu ni ni no ni asi you chemical si ya u yin ni o yo ba mo de me bo ko mo mi yo mo be ba le ena mi be yi ro ba ji be ko bi di doctor ara nu mo de ko ba me ko ba le be de ka ne ni mo ro ma ga re ge re ke mo bo ba le mo nu enu mu ti ya me be ko mo be ko mo mo be ya u le di do na mi be ko bi ni modeka wano chamu ni ya mwenye diyo kene kwa tiye soda wano marumu ni kene kwa tiye ineni chamu ruka jini ya buwi soda inuni ya mwamu kwa uwe ya mwchani amika kubi maa jiteni kubi ye ye pol etu mwuni meni ulai tini kwele ye wano dunga yukuru jami nwe nudushu kita na soda nyo yiku karachel kede wano mweo doena wano mweo ni peru gigi mogo ame chemical duwe ye atek jini wang kor chupa soa da moro kiken jini ko baki nore ye awi radio nina mu wano cha muni chan nina mu radio nyonyo nero tige ye moro bere na kiyo kweta baket bing tajiri ti cha munu gino cho bere ngeng kuyo kuyo unkaro kende nire nunu lako uwe la du luoko au du mogo yu du chien la menu luoko kwa chil kuyo ya me kuyo moro da du beye enu ni ge ge edo kaperi ye munu beri toksi doksi ni wurde ze ke ta kunyamma boy ta ke to buria boy ta ke to buri chini ta ke to buri chini a wini radio uru jamino eno kenni wa bego do eno kenni wa bego ni a wini radio aro mi to kubini ba ni oni fikere ko ru bego no a wini radio jine ko ya chim ko me answer jawa wora ta ka to me du du ga wini radio don tiene ameyo a wuri timo bala ko bo ko ko kom kanida.

0: Poi te tal wexa mi manano airtime yeno ko wexa mi airtime yeno ko man ni ene yini go chim wexa na mi airtime ko me chiling tutumi ario manano Robinson me obayen mar electronics ena yeno omio airtime mo eno no so yini kuber keda me wexa ye ana mi airtime yeno ko manano man ni ene man ni ene hello
1: hello
0: apoi ba
1: point
0: back. Bela looking at.
1: Man Moses apoy.
0: Moses ma apoy.
1: Mm.
0: Imi toya time.
1: Adi ame to mat back.
0: Moses. Moses nga.
1: Adon Moses.
0: Udon. Mm. Ni akon na machine.
1: Ma ra be na bor reo.
0: Bor reo.
1: Ke bir me bong wen.
0: Hmm.
1: Ke bor me bong wen.
0: Okay.
1: Ke
0: pier reo. Pier reo bor.
1: Yeah.
0: Okay. Apoy.
1: Apoy
0: atek. Aman.
1: Aman.
0: Ingeo kwen na meo bayan mara electronics tiye.
1: Ramo nge yo.
0: Ape nyike da penya riyo ke ken. Takir karo ke duj. Aya time ti kome. Aha. Ke pora kong. Kwen na meo bayan mara electronics tiye.
1: Bayan mara electronics tiye. Lobi olera.
0: Hmm.
1: Ye langet gare joro ti kano nye da kutem ronye na nao.
0: Garage zati yo le rapol ba
1: in garage no tem ruanya ko
0: hmm
1: ne era kum tikki ni kar ke el pere
0: kara man do ani ngi mene
1: eh in garage ne do tem ruanya
0: aya do yela pe apoya aya
1: aya
0: oh Okay, yeah, yeah, yeah. Mano, Moses, my, Ergoshi. Hello?
1: Apoy.
0: Apoy, ba?
1: Ipa yung Bapiri.
0: Bapiri?
1: Yeah.
0: Hmm.
1: Ese po na pa niya, kora?
0: Aman?
1: Hmm.
0: Ati keda pa yung Aramario?
1: Pira.
0: Mea, mea, Piri, da.
1: Hmm.
0: Mea, Shiel? Mi akong nama chim Robinson mo bayan mar electronics.
1: Dati chane.
0: Chane do.
1: O por pena chim Robinson 77.
0: Itite mo ngoy chim.
1: Ante na pare te bugino ro.
0: Tia kwe kwe rame na.
1: In pote ching da lu chim da ko. Dana. Kwa na hachene.
0: I'm going to go to the next one.
1: Kira bikin dia boro.
0: Hmm.
1: Kira ngain dia bikin tegi kaya kira boro. Tadi apor rai tekoba.
0: Leyen. Ame jadi ame de kopi anak bunyu kuer kuer remor tu jimi. Ame de pan. Me arrio.
1: Eh.
0: Ubayan mar electronics. Amir ni mi anga were were.
1: Haya no akoete. Pa manu ko pa yota me manu luoni rion tonic. Eh.
0: Mhm.
1: Yo free rion tonic. Andan pe. Gino
0: gino we
1: kan kan nga.
0: Gino were gina rioba.
1: Gini lady si gini lady bana.
0: Eh. Jo po era po ara kuena no ba en mar electronics tia.
1: Manu ya itu kwere.
0: Kano ka kan?
1: Paya ya bapiri.
0: Panga yiba.
1: Ati dagda hatal dong. Dagda hala duong ma pa.
0: Iri ni dagda ba?
1: Ah, biru chipi da ra. Karana po yeri sorote flying school. Niyo na hiran about. Yo lera tir.
0: Hmm.
1: Ate wur kudate kato obi motro gare ya te wur rati na haka ka. Iki atu chiem. Iki atu chiem kura tiya neno kano choni. Ofero kushon kabi.
0: Hmm.
1: Ya de kampure.
0: Mhm.
1: Wa da wor jobu da he Japanis moto gare.
0: Mhm.
1: Ya Japanis ye nyim.
0: Mhm.
1: Ye pa laro ni computer pi we ka jikere ba en mara me put pa tu ni Japanis. All right. jeli da dogor na ma jel ke ken dogor na mar yo kel ne ti ya ne no bug ti yo po ho den kier ngo gi du ju per ve chi me ti yo ngo gi du je du ti kan pi electronic atulo gi ro ba
0: aye de apoya
1: ba ma ka tu du
0: yini lanyo airtime met tu mi ario
1: amen ko da ka ye Kumbor ba en mar Robinson.
0: Poye matek.
1: Gugu leta pat parwe kisha keken.
0: Atete ni?
1: Yo.
0: Poye. Okay.

toke yela petia win radio ti winya pate fm mano di wora tine niene anakona bergoji ka wero wa menu tie ya ipachukane ndungere wok menu yini beru filo giri ako kanu mota win radio ya weko ana bet kiri kare medo goyo wera menu tie kanene wera menu tie kobni wegu lohi kaginu tie in wegu lohi Atu kire wanu ngeo ngwa atu timo. Wanu ngeo ba? Wanu ngeo. Indo ko bijo moroka ni indo ko wege ulohi. Atu nubu ni ngeo ngwa iti timo unu. Unu iti ngeyu unari oke ken.